Nasa wai shai suba kiki kwala puipi na usa na pats kwa zawai suna nyo e kwa chan uspana kuna ente pa cha suba kiki puipa na usa na tsa wai kwa tena nyo i kwa shak pa chamoy handa puipi na usa na ente na nyo na tsa wai kwa supa chamoy i kwa shak pa chamoy kwala puipa una uya na nyo e kwa chao mwasa na upane kuna ente na nyo cha suba chamoy kwala puipi na usa na batsu kwa tsa wai tena nyo Chasuba kiki ikwe shakpa puipilla puiwau ya kiki ay suba shuena usta na nyu metabo ay suba bien me van kana nyu chasuba wala thain su chasuba jamoy ay suba upi me van kana nyu na ko siente pa jamoy ay su kiki ikwe shakpa jamoy handa ra puiwau na ubia tawo na sawesh pa chasuba ये यतको सुबा मिनाउ सिया पने गुनायो जासु चाहि मेथाओ हा दजा सेकेन सुबा चमय उगा ना ओ हेजिया था नायो ना आदे बा चमय ये आदे यो एन को यो तुन शास खेउ ना ओ हे गनायो जासु बा चमय हां दा बुई बे ना ओ हे Ay so pajamoy ipola wecha yue chun de nawe tha una ente na nyu jamoy uy ko wesh pajazo ba un gwe peu cha kiye yet ko es pasiama su ba peu na wes pane gu na nyu ya so ba jay me tha o ya se kwe ba wala cha cha ka na wo nya fan na nyu ma su yo kiye mango rap nos ko chu ba ya so ba un bu na nyu ay so pajamoy ipola puy bi na wo na Pazu ko sawal ta nañu handa ko jamu sena un supone ya yet ko eso nañu sawal ko suba masu ya suba u ganaus kanañu ya metau ya suba jamu handa ra pu ipi na u eta una ente nañu i ko ya suba un gwe ba wit na u esku ya suba ya metau inas pa ipane gu nañu ya suba walas khu na u pane gu ah nañu Adiu ya suba jamu handa ra Kuespa, pujbi ye ya yet kuespa, nanyo luchko kuespa upa gen nanyo knasko kuespa suba upa gen ya pie yet su ganas men nanyo kuespa jamo ya suba kahio na wet hau na tawoy kote nanyo I kuespa pa jamo yuwa chon de na wet na tawoy kote nanyo teme tawa nyo tun chas ke una wet gan nanyo Yo ya suba jamo handa pujbi na wet na ba su kuespa kote nanyo Junam tha handa ra yu a chun dena wena nyu masu yu chap pitach ko wesh pa jamu handa uns pane ma nyu jamu mina uns ya pane ko nyu wesh pa jamu handa ra wa cha yu e kan ha wena ente na nyu ya i metao ai suba ma nyu ja se kende pa ku en pa jamu igual la paja ki gin che wa na nyu Ya yuete pa jamo ya isu pa kaji una unsun ka maiñu jamo ya a isu pa handa ra wa una unsun bande maiñu jamo ya witi sa ya uhu yet pa witi ya pa gina ño ya aka pienso aka psuno esu ya su pa jamo ya wala un hawa ina ño ya su chanyu ka men chunde ayu ayu jamo ya wala unsun bande maiñu jamo ya wala u ya ño ya su pa Ya me tao Eka ba jamu ye I me pe Jamu I peste pa jamu I chachana uns pa na dio Ya es pa jamu I ai su pa wala ka hi una uns un kana ente na nyu I go shak pa jamu I wala pu iwa una ohe na nyu Ya su pa ka kenyi wala su pa jamu I wala Ne wa uja nui chi na nyu na sa wa es pa jamu I tseh na su ka kech Ya, witi sa kuhu yet ba witu wan kana nyu. Ya suba chamo yi witi na umen ka ya suba na akafte mayu chamo yi. Ya tsam gwe tala du kana spa chamo yi me manas pa sa dukhya pand na pa. Ya suba witi mane khi che wala nu hida tyu. Ya suba chamo yi wala sus na usta chan jik te we she mayu chamo yi. Chamo yi pues she chamo yi puin na nyu. Azu ai suba chamo yi. Uyuwa una
ya suba maño wala un shachi ya suba chaunyu na na pya yeme ta maño ya mo yin shide yume ba gi na ba yue ku ku nya ku dio ya suba tengmen kan chi ai suba wala ne wa wa dio kuash pa jamo yin wala ne wa pu chi na nyu ya su yet ku su pa jamo yin handa ramo se na us pa ne gu na nyu I go shak pa jamo yin na ente pa ka hi na nyu ya su pa jamo yin wala un skip na wen kana ente na nyu ya su ya yeme ta u tun ya ka seni pa euban ya su ku ya un hi pa wala euban e umeban ya su pa jamo yin wala un skip na wen kana nyu ai su pa jamo yin wala puita shna wen na ba su ku sa vuelta dio I go shi as nauta ai su pa jamo yin yue chun da na wen na nyu ai su ba wite sus ni gue papa hagna nyu ya su pa jamo yin mo se cha I go shak pa jamo yin puyua una wen kana ente